0: na amamfo a wishi me nyina so nya me nhira mo no ya mokase e
1: udi udi Jesus that on this
0: because me impulse me ho ne na me hwe adofo e be post me amamfo be bere a post me nya me nhira mo mama mama me ngu anza na ma post ma kwa hwe me picture na ma post no ma ka me a mi ni emu post me na me hwe bi ne monche ma dia me pese me ye nkrofo bi adoye pese me che nkrofo sika me pese sa sika na me pese me che no odo de account ni hira ni akase enti che mi sika na